0: Pilipin ka utapin malam, Roy?
1: Sa ato din mag-impido na.
0: Masa doon hindi.
1: Mangamin pilin na sa tanyo.
0: Hinda. Nomor beko ka babuta. Jadi, kumangkonyo din tanyo yung pikaw.
1: Sa ato din mag-impido na. Kulo ka rin gusto ni Dabo.